0: mana stadione?
1: Sisi mbak, kita uter-uter iki ora ono kemresep ngene lho, mbak.
0: 105,3.
1: Iki lho wis ngantek kene. Walah, lha ngucap-ucapane urung dipasang.
0: Iyalah.
2: Ojo lali, jangan nganti lirwo. Saluran Budaya Radio Republik Indonesia Malang nang 105,3 FM
3: RRI Malang.
2: Tak elingno, ojo nganti lali nang 105,3.

0: Agan na.
1: Ganun na.
0: Sa paduro dong, La Dores.
1: Korea mo nga yung wasang.
0: Gurong nga ko kapalik masang.
1: Aga pala, ito sa ito eh.
0: Wah, majaan ito kumaki ito, Mercedes. Mwaka kaya dyan lo na pamabus yung. Eh, bajay ni. Sama na to akuro. Ay, pa dyan eh. Nyejawit akuro, tinapasaro kami mata. Ikos eh.
1: Agad pigaw.
0: Eh, kasi akilatok ko. Perkenalkan nga rin mo.